Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati. Sareng kasengko atur saking Patih Tuyata jumlahane panggale pindha Lata kang ketaru Tirta.